Inaanyayahan ko kayo na sana ay magkasama-sama tayo sa kabuuan ng ating palatuntunan. Sama-sama tayong magbalik-tanaw sa pamamagitan ng mga musika na itatampok natin. Hangarin ng oras ng Pilipino na magdulot ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpaparinig ng mga awiting sariling atin. Kaya't halina, magsama-sama tayo dito sa Oras ng Pilipino.

0: Pambungad na bilang, bigyan natin ng daan si Gary Granada sa kanyang awiting Eroplanong Papel.
1: Nilalagay namin doon sa eroplanong papel yung mga pangarap namin. At marami akong pangarap noong araw. Gusto kong maging abogado, doktor, basketball star.

Si Gary Granada sa pag-awit niya ng awiting pinamagatang Eroplanong Papel. Nagbukas sa ating programa ngayong magandang Miyerkules ng hapon. Kumusta ka ngayong hapong ito? Sana eh nasa maayos na kalagayan. Digda sa anumang kapahamakan at masayang namumuhay sa isang tahimik na buhay. Magsama-sama tayo sa kabuuan ng ating programa, isang oras. Tandaan ha, yan ay tuwing Miyerkules tayo nagkakasama-sama dito sa Himpapawid sa pamamagitan ng Oras ng Pilipino. At dyan ka lang, dito ako. Punuin natin ang ating hapon ng magagandang musika. Mga awitin na aawitin sa atin ng ating mga kababayang Pilipinong mang-aawit. At ating pakinggan ngayon si Manilyn Reynes sa kanyang awiting Kung Kailangan, Kulang Pa Ba?

si Ray Valera. Sa kanyang awiting Kung Kailangan Mo Ako at bago yan si Manilyn Reynes. Kulang pa ba? Dalawang magkasunod na bilang dito sa ating palatuntunan ngayong hapon. At sana nagugustuhan ninyo itong mga ating iparirinig ngayong hapon. At kailan ka huling namili o nag-shopping? Sige nga. Dahil napansin mo ba na tuwing punta mo sa pamimili, pamamalengke, pag-grocery, pamamalengke, Pilipinong-Pilipino, ano? Tuwing mag-grocery na lang, napapansin mo ba yan? Na talagang napakabilis na magbago ng mga presyo ng mga bilihin. Nagbabago ang presyo ng bilihin pataas. Kailan kaya natin makikita na pababa naman ang magiging trend ng mga halaga ng bilihin? Pansin mo ba yan? Yung mga basic na ating mga pangangailangan sa ating pang-araw-araw. Basically, mga pagkain, gatas, yung mga produkto na mga palaman sa tinapay. Yung mga ganon, kahit itong mga gulay, talagang nagtataasan ang mga presyo, ano? Kaya dapat tayo ngayon ipakita natin ang ating galing sa pagbabudget ng ating mga pagbabudget sa ating pang-araw-araw na buhay para maayos na mapalakad natin ang ating pamamahayan. Ano ang ginagawa mo upang ikaw ay hindi masyadong maapektuhan nitong mga sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng bilihin? May kanya-kanyang style tayo dyan. Siyempre, gusto natin tayo'y makatitipid, magkakasya ang ating budget na inilalaan sa ating lingguhang gastos. O ikaw, ano ang ginagawa mo? Dahil siguro itong panahon na dapat, more than ever, ay tayo ay maging malinaw ang ating mga paningin, lalo diyan sa mga on special, yung mga half price. Nako, sa panahong ganito huwag palalampasin ang half price. Kung yan talaga ang kinakailangan natin na bilihin, go! Pag half price yan para kita mong natipid mo ikalahati rin sa presyo. Pero sa isang banda, kung minsan merong iba na natutukso na bilhin ang isang bagay na on special dahil iniisip niya napakamura. Pero on the second thought, hindi naman pala niya tunay na kailangan ang bagay na yon. Kaya pag-iisipin mo isa pa rin unnecessary purchase ang nangyayari. Kaya dapat isaalang-alang natin na bagaman at half price ang isang bagay o on special, kung hindi mo naman tunay na kailangan yun, aksaya pa rin, di ba? Ang napakaganda, napakainam kung ang iyong nabili sa kalahating halaga ng produkto ay isang bagay na talagang tunay na kailangan mo at talagang yun ay iyong ginagamit sa iyong araw-araw na pamumuhay. Yan ang tunay na makatitipid ka dyan. At pag na ako naman sa personal na aking karanasan, pag ganyang merong half price at alam kong ito regular at palagi ang kong ginagamit, aba bumibili na ako ng mga ilan para pang-stock. Dahil hindi ko alam kung kailan uli ito magka-half price. Anyway, ito naman ay talagang aking ginagamit, aking laging palagian na gamit sa kusina, sa bahay. Nandiyan na alam kong ako ay nakatipid na nagbibigay sa akin ng kasiyahan dahil yung budget ko napapanatili ko at hindi ako kakapusin kapag ganyan na itong mga on special ang aking binibigyan ng tuon ng pansin tuwing ako ay mamimili. Pakinggan natin ngayon si Regine Velasquez, I'd Rather Live
while I'm in love.

Si Regine Velasquez, I'd rather live while I'm in love. Pinag-uusapan natin itong pagtaas ng presyo ng mga halos karamihan sa mga bilihin. Talagang ito'y nakaka-apekto sa ating pagbabudget. Kung dati kasi yung budget na certain amount nagkakasya na sa ating pag-grocery, ngayon medyo mababawasan. Dahil kung nagmahal ang presyo, edi yung purchasing power ng ating pera, bumababa rin, ano? Kaya, pag ba ikaw ay nag-grocery, dito na lang sa pag-grocery, wag na yung pag-shopping ng mga damit, wag na yan. Sa grocery na lang tayo. Kung mag-grocery ka ba, meron kang listahan ng mga talagang kailangan, mga kailangan na bilhin na wala ng supply sa bahay, ganyan ka ba nakalista? Dahil kung nakalista yan, so stick to the list, ano? Parang kung nakita mong medyo mahal, ang laki ng inimahal nung certain halimbawa prutas or gulay, ikaw ba ay nag-i-stick sa iyong listahan? O flexible ka ba? Kahit nakalista mo di yan, halimbawa, kailangan mong bumili ng pagpalagay natin na ano ba ang magandang example. Halimbawa, itong isang brand ng keso na lang, na ito ang ginagamit mo. Nung biglang nakita mong mahal, at yung kalapit na keso half price, pero hindi mo siya kabisadong gamitin. Ano, magta-try ka ba na tingnan ko nga itong half price na ito, baka naman pareho din lang ng quality. Makakatipid ako ng kalahati. Ganun ka ba? O talagang ikaw ay strictly na nag-i-stick ka sa listahan mo na hindi, ito ang brand ko No matter the price, ito ang gusto ko, hindi bali ng yung kalapit na produkto half price, hindi ko produkto yun Ganun ka ba? Dahil pwede namang maging mag-experiment, ano? Dahil nga kung habol mo makatipid, teka, siguro naman magandang attitude din na mag-try, mag-experiment, mag-explore. At baka dyan mo madiskubre na, ito naman palang isang produktong ito, kasing ganda rin lang nitong isa. O kaya, ikaw ba yung tipo ng namimili na dahil gustong makamura, ipiprefer ay yung mga home brand na talaga namang napakamura. At kung iyon namang pag-iisipan, talagang dekalidad din ang mga produkto ng home brand. At nandyan na ang presyo, ang laki ng pagkakaiba dito sa mga produkto na kilalang mga produkto.

si Lani Misalucha, Whispering Waves. At bago yan, si Josh Santana sa kanyang awiting Kahit Minsan Lang. Tayo muna ay magpasalamat sa ating tagataguyod, ang Community Broadcasting Foundation. Maraming salamat, CBF, sa tuloy-tuloy na pagsuporta dito sa Lingguhang Oras ng Pilipino. At syempre, salamat din dito sa ating community radio, Tubab 104.7, dahil tayo ay binigyan ng pagkakataong makaupo dito sa harap ng mikropono upang maihatid sa inyo ang ating lingguhang palatuntunan tuwing araw ng Miyerkules. Tandaan nyo yan, ha? Yan ay ating pagtitipan. Tuwing araw ng Miyerkules, ikadalawa hanggang ikatatlo. At dito ay ating itinatampok ang ating mga magagaling na Pilipinong mga awit para kahit papaano tayo nakakapagpahinga ng merong magandang naririnig na mga musikang sariling atin. Yung iba, mga awitin na English, pero yan ay inawit sa atin ng ating mga magagaling na Pilipinong mga awit. Kaya salamat muli, CBF. Salamat muli sa Tubab Radio dito sa magandang pagkakataon na ito. At kung hindi sa inyo, wala tayo dito sa Himpapawid.

Yan naman ang grupong The Company sa kanilang awiting Minsan Pa. At bago yan si Jed Madela sa awiting pinamagatang Maybe. Tuloy-tuloy tayo dito sa ating programa ngayong hapon at pinag-uusapan natin itong mga paraan kung paano medyo makatipid kapag namimili dahil nga nandiyan na talagang nagtataasan ang mga presyo ng mga bilihin. Aba, eh, hindi naman nagbabago ang kinikita ng karamihan sa atin. Hindi nagbabago ang budget. Kaya dapat naghihigpit ng sinturon, ano, nagiging wise sa pamimili. At yan ay yung talagang pag mamimili ay yung wala bang masasayang. Kaya't mamili lang ng tama, lalo yung mga madaling mabulok, mga perishable, ay siguraduhin na hindi ito aabuti ng pagkabulok dahil parang nagtapon ka ng pera. At syempre, tingnan din ang expiry date, mga best before, para siguradong hindi aabuti ng expiry date o kaya eh, hindi mo pa lubusang nagagamit lahat, eh, ano na siya, yung lampas na sa best before na date. Kaya't mahalaga yung mga ganyan, maging observant, maging mapanuri. Dahil sa ganyang paraan, eh, hindi natin napapansin, makakatipid tayo. Kesa yung bumili ka ng malapit na palang ma-expire, tapos eh, nangangalahati ka pa lang, hindi na maganda ang kanyang quality, so itatapon mo, pera yon na nasayang. At ganun din sa pagluluto. Yung bang, sa bagay tayong mga Pilipino, ano, karamihan sa atin, hindi tayo sanay ng nagtatapon ng mga natirang pagkain. Yan eh, nako, magagaling tayong Pilipino sa ganyan na ang ulam halimbawa sa tanghali, kung yan ay pritong isda, sa hapon para maiba-iba, eh gagawing sarsyado. Magaling tayo sa ganyan eh. Yung iniiba lang ang presentation para magamit ang natira na pagkain na ayos pa naman. Kaya't ganyan, dapat yung practice na yan eh, hindi mawawala sa atin. Iwasan natin yung tayo magtatapon dahil sayang. Isipin din natin na napakaraming tao sa ibang panig ng mundo na problema ay ang pagkain, nagugutom, kakulangan sa pagkain. Kaya natatandaan ko noon nung maliit pa kami, talagang pag kumakain at maraming sabog, hindi inuubos ang pagkain sa plato, ang laging sinasabi ng magulang namin noon, eh, maswerte kayo at meron kayong pagkain. Maraming nagugutom sa ibang parte ng mundo, walang makain. Kayo may kinakain, inaaksayan ninyo. Kaya kumuha lang ng mauubos, yan ang laging sinasabi ng mga magulang namin noon. Kaya't nadala naman yan sa paglaki na yung bang hindi mag-aaksaya, sisiguruduhin na walang natatapon sa mga pagkain. Nang sa gayon, eh, hindi rin aksaya dahil pera din nga yan eh.

At sa himig ng tugtugin ito, pansamantalang nagpapaalam ang oras ng Pilipino. Maraming salamat sa ginawa ninyong pagsubaybay at sana ay nakapagbigay aliw sa inyo ang ating munting programa. Naway magkasama-sama muli tayo sa susunod na pagtatanghal ng Oras ng Pilipino. Ako ang inyong kaibigan, si Tess, nagpapaalam pansamantala. At nananalangin, nanaway patuloy tayong patnubayan ng poong may kapal. Paalam!